anya fombi sikwa ya wiri bereni kayo kriba mpaka kakoto ke mde tumayo atesu be utapangu ya vre ishe tuma jamakre la bari be ye la kumbika ya mbamba piti dokter jumayo po mpiem nyine kayo bre nsu kuruka buba nyine kayo bre nudo na kuruba nya shibe bere be fako nyine jumansu shibe bupa mabudo iti tanyo kachi kisu yiri la kapo mbambe bade soburli nza kadashi ya vre yiri batna tanyo su yiri la kapo mbambe bade sobu kadashi yiri la bpc bekare la busanga be buwido ni gina bribe bubapa mabu fako nyine jumano yiri na doke yo juma bade sobu nisa kadashi ni ayeko ni kayo brinu asuku ko ukaranji na brisu di afonza doke ayuya ayayu nyina afonza ni akurupiti doke kire ayandi kurupiti awuru bi itikarashi bitafomde awu bako doke atisu ayandi kuru ayiri duma yobride bitano atisu ishi koyu ka anya kadashi mbe ye pri pak du yiri la sobur niza de kadashi ni be bayu atirise muanya ma sobur niza kadashi ni be mo kuruba nyine kayo brinu na bu kuruba soso karapide nyine kayo brinu dama duma dongo dobe bukuru paso sobo pako doke de atisu yela be bubuka doke amna hunye sore pomo bayu kribu edo soanya mbem sku bukere bukebe kem de mashin mbe wu doke mnu doni hiba sakiri kebe buwi dongo biko so so nyine o mbem sku iko so so kebe buto ayiri mba doke mnu ye kribu farmasini bestu buson se kadashi bita fako doke de awuru famnu yi kadashi bita de atesu juma mstu nudo nyine ti yayu ade lepe mba mkodo na bukuru koso so nyine juma mne kana nyine kere na bukuru bado makola toburu kadashi ko itaraso musume la baraka istangambe musupa la bar mani bake bubjem wansu bibula ma soburu niza de kadashi ni bula soburu de kadashi mpako ye bukuru ka buko soso juma yobrimbe ito ayiri mbane prefa masiko bibubita kadashi mne pribu sekreteni bere bubjem wa iti boto yanza boto abranyo ama bakpesu ako boto ya boto abramoche bebula soburu kadashi na bukuru ka buso so mashi mde dongu yo nje wa saki nebe bubuka doktem fako tupaki nye pomsu bebrebu eti swanyam ni beresku noyo dakaka buto boto ya na boto abranyo ama bakpesu ako boto ya nyo boto abramoche duma kare na buwebu dadakere dama buka yobrini ibu karakere bu ahisa ambe unu berani iki abranyo ni nasram na rentre scolaire kayo brimbe zufre ije po dapaone iwoni paswa anyanju dapangu kindambe ebre nasable de kikabawo awarambe bubre SOS village d'enfant atuja kayanyo poko atibrinsu kayo brinkabawo bereyo la parembe sipare apurkati buka sube kumpre e lambasu abrangona ninyo abrasu ninna abunu ningona buru ninshe yepemba mkonyini kayo brinu ije yeshitinleka yenyunu na awurishi na awurida ni tingo kemba mni a keba dibu zafa la patriote 54.5.